0: naranasan ko ang lahat ng ito kasama ang nakasuportang mga teammate. Kung gusto mong magamit ang mga kasanayan mo para magkaroon ng karera na parehong nagbibigay ng kasiyahan at seguridad, mag-apply na. I-search lang ang Corrections Victoria Careers, autorisado ng pamahalaan ng Victoria, One Treasure Place, Melbourne.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Gusto mo bang maisingit sa araw mo ang pagpapadala ng pera pauwi? Saan ka man dalhin ng buhay? Sa World Remit, makakapagpadala ka ng mas mabilis at ligtas gamit ang phone mo. Sa magandang palitan at mababang fees. Kahit sa pinakaabala mong araw, pwedeng maging madali ang pagsuporta sa mga mahal mo. I-download ang World Remit app ngayong araw para maramdaman mong mas malapit ka sa tahanan sa bawat padala.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Ang pagpapatayo o pagkukumpuni ng inyong tahanan ay isa sa mga pinakamalaking pamumuhunan sa buhay. Iyan ang dahilan kung bakit kami ay bumubuo ng mga bagong pagkakataon sa mas ligtas at mas mataas ang kalidad ng mga tahanan sa pamamagitan ng Building and Planning Commission. Dapat nang bumili ang mga builder ng bagong home warranty insurance para sa mga karapat-dapat ng proyekto na nagbibigay ng higit pang proteksyon kung hindi kayo o ayaw kumpletuhin o ayusin ng builder ang gawain. Ito ay isa sa mga bagong hakbang na dinisenyo upang bigyan ang mga may-ari ng bahay sa Victoria ng mas higit na kapayapaan ng isip at makakatulong na mas maaga ma-resolba ang mga isyu ng pagpapatayo. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang vic.gov.au/openingdoors. Inaprubahan ng pamahalaan ng Victoria, One Treasure Place, Melbourne.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Makamit ang karerang iyong inaasam sa pamamagitan ng free TAFE. Pumili sa mahigit 80 na mga kinakailangang kwalifikasyon at maiigsing kurso mula konstruksyon hanggang nursing na walang babayarang matrikula. Magkaroon ng mga kasanayan para sa trabaho na iyong ginugusto. Ito ay magkakatotoo sa pamamagitan ng free TAFE. Ito ay magiging totoo sa TAFE Victoria. Alamin ang tungkol sa free TAFE.
6: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
0: Hindi ko naisip na para sa akin ang trabaho. Pero napagtanto ko rin agad na ang mga kasanayang meron ako ang talagang kailangan ko para maging mahusay na prison officer. Nagagamit ko ang mga kasanayan ko sa komunikasyon at nagiging positibong modelo ako. At naranasan ko ang lahat ng ito kasama ang nakasuportang mga teammate. Kung gusto mong magamit ang mga kasanayan mo para magkaroon ng karera na parehong nagbibigay ng kasiyahan at seguridad, mag-apply na. I-search lang ang Corrections Victoria Career. Autorisado ng pamahalaan ng Victoria, One Treasure Place, Melbourne.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. Hear the difference.
7: Hear the world.
1: 3ZZZ,
7: 92.3 FM.
8: Ang susunod na programa ay sa Tagalog.

0: Magandang magandang umaga po mga kaibigan. Jennifer Di Chapco po at humahatid sa inyo ng isang magandang magandang umaga. Long time no see, Liz, honey.
1: Yes,
0: long time. Namiss ko! Oh my God!
1: Namiss mo talaga.
0: Namiss ko talaga, oo nga. Ito na yung ano, parting nahirapan tayo magsalta kasi ayan na ang hay fever.
1: Ang hay fever. Sana naman hindi ako maapektahan sa hay fever.
0: Ako apektado na. Kanina pagising ko, yung mata ko ay nang dumilat.
1: Nadumi na, okay.
0: Oo nga.
1: So, okay, magandang magandang umaga sa inyong lahat dito sa Melbourne. Nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM, Z Radio Pilipino, ang ating programang Pinoy Gising na.
0: Oh my God, Liz, ilang buwan ba ako nawala? Pasensya na.
1: Oo,
0: mga kaibigan, ako po ay humihingi ng paumanhin kasi po ang akin pong karusugan ay hindi masyadong maganda. Pero sabi ko nga kay Liz, pagka maganda na ang pakiramdam ko, ako po ay bumalik ngayon. Ayan, di ba bumalik na ako? Nandito na. At maraming din po naman akong ginagawa. Bukod din sa mga yung mga personal kong mga ginagawa. Ano?
1: So alam kong ang busy talaga si Tita Jenny. At tapos kasi besides volunteering dito sa radyo natin, nag-volunteer din to sa FCCVI.
0: Oo, totoo po yan.
1: Okay, so we'll be talking about that one and also yung ginagawa mo doon.
0: Oo, maraming salamat, please. And bago tayo magsimula, gusto ko lang batiin ng magandang umaga ang CEO ng FCCVI na si Roxanne Sarto, na ang aga-aga pagdating ko dito, nag-login ako, sabi niya, "Good morning, Tita Jen." Ang aga-aga niya talaga.
1: aga-aga mo nag...
0: Oo, maaga akong gumising. Excited po ang lola ninyo.
1: Wow.
0: Na-excite naman ako talaga. I was looking forward to this talaga.
1: Yeah, kasi ilang buwan na.
0: Oo, ang tagal. Matagal talaga.
1: Matagal na.
0: Lalo na malamig. I think mga 6 months wala ako dito.
1: Roughly like ganyan.
0: Roughly 6 months.
1: But welcome back.
0: Thank you, Liz. Si Liz po, open arms and legs, hinahug ako.
1: Senyor, kasi tuwang-tuwa ako na at least meron akong kasama, di ba?
0: Oo nga.
1: I mean, alam naman natin na of course family comes first, health comes first, di ba? Pero nandiyan pa rin natin, maskin tayo na bilay ganyan, punta pa rin tayo dito, di ba?
0: Kasi at totoo po yan, mga kaibigan, tong si Liz, honey, hindi ko alam kung saan niya kinukuha ang energy niya. May apusina yan, may mga events pa yung pinupuntahan, tapos nagre-radio pa, may mga meeting pa yan, may napakarami. Sabi ko nga, I want some of her energy.
1: Oh, you can have some. Ano na, actually, you can tell the difference kasi when we're getting younger, sometimes malimutan mo pupunta sa taas na mas younger yung asawa ko sa akin. So, I ask him, can you get my, I left something upstairs. Kasi otherwise up and down ka, diba? Pero noon, I just do it. Pero ngayon, teka muna. Anyway,
0: magbabalita ba tayo?
1: Magbalita muna tayo. Teka muna ha.
0: Japan nahigpit sa permanent residency ng mga dayuhan. Mas mahigpit na ang mga requirement ng Japan para sa mga dayuhang nag-a-apply ng permanent residency, kabilang ang patunay ng sapat na taunang kita at kakayahang makipag-usap sa Japanese. Tumataas din ng 20 beses ang application fee, dahilan para dumagsa ang mga aplikante sa immigration office bago ipatupad ang bagong singil. Gayunman, sinabi ng mga eksperto at negosyante na kailangan pa rin ng Japan ang mga dayuhang manggagawa dahil sa tumatandang populasyon, mababang birth rate at kakulangan ng worker sa ilang industriya.
1: Palacio pinakalma publiko sa matinding epekto ng Super El Nino. Pinayuhan ng Malacanang ang publiko na huwag magpanik sa mga nakikita at nababasa sa social media kaugnay sa posibleng matinding epekto ng Super El Nino sa bansa. Kasunod ito ng naging pahayag ng PAGASA na mas magiging matindi ang inaasahang epekto ng Super El Nino dahil sa climate change, kaya mayroon na umanong nag-iimbak ng bottled water at mga timba. Samantala, posibleng tumaas ang singil sa kuryente at magkaroon ng mas maraming power outage sa bansa. dahil sa matinding El Nino ayon kay Secretary Sharon Garinza, Department of Energy. Gayunman, nakikipag-ugnayan umano ang DOE sa Energy Regulatory Commission upang matiyak na hindi sasamantalahin ng mga nagbebenta ng kuryente sa spot market ang sitwasyon. Tiniyak naman ang Malacañang na may sapat na pundo ang gobyerno ngayong taon para paghandaan ang Super El Nino na inaasahang magiging mas matindi ang epekto sa bansa.
0: 101 Chinese vessels na monitor sa Western Philippine Sea. Umabot sa 101 Chinese vessels ang na-monitor ng Armed Forces of the Philippines or AFP sa mga isla, cays, reefs at shoals na sakop ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa buong buwan ng Setyembre 2026, mas mataas ito kumpara sa 56 na Chinese vessel at iba pang sasakyang pandagat na naitala noong Agosto 2026. Sa kabilang dako, ibininyag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela na ang namamataang research vessel ng China sa layong 37 nautical miles mula sa hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes ay may kakayahang maghanap ng subsea cable. Aniya, ilang beses nang inaakusahan ang China na nagsisira ng undersea cable kung saan ang pinakahuli ay noong 2025 ng kasuhan ng Taiwan. Ang kapitan ng cargo ship Hongtai 58 dahil sa ginawang pagsira sa undersea telecommunications cable.
1: Nabubulok na imported frozen meat, hinugasan ng tawas. Pinag-iingat ang publiko sa pagbili ng murang frozen pork na inangkat mula sa ibang bansa matapos madiskobring sira o kontaminado hinuhugasan lang gamit ang tawas para magbukhang sariwa. Samantala, sobrang pahirap na ang nararanasan ng mga local hog raisers dahil sa pagkalugi sa pagdagsa ng mga imported frozen pork na inilalako sa merkado sa bagsak ng presyo ng 110 pesos pataas kada kilo lamang. Samantala, isinusulong ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na taasan ang taripa para sa imported pork upang matulungan ang lokal na merkado na makipagsabayan sa kompetisyon.
0: Hindi lamang sa ibang bansa, Iran, Hormuz sarado hanggang hindi natutupad mga kondisyon. Hindi pa muling mabubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz hanggang hindi natutupad ang malinaw na hakbang mula sa Washington DC para maibalik ang seguridad sa Strait of Hormuz at pag-alis ng US sanction ayon kay Iranian Parliament Speaker Mohammad Bakir Kalibah. Samantala, nagbabala rin si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na handa ang kanilang bansa na tumugon kung muling gagamit ng military action ang US laban sa Iran.
1: So yan po ang ating balita. Thank you to Mr. Jing Sosa who prepared our weekly news. At ang source po ay sa abante.com. Ako po si Liz Honey.
0: Jenny Di Chapco.
1: At si Jenny, ano ngayon? Ang weather-weather naman tayo.
0: Oh, ikaw okay. Ang weather-weather.
1: ang high, 26 degrees today.
0: It's like summer.
1: It's like summer. At low of 15. And tomorrow is 22, low of 11. Sunday, 25. And Monday, mag-start ng ulan, 18, low of 8. So okay. Take advantage this weekend.
0: Oo nga.
1: Kasi maganda talaga ang weather natin.
0: Ang weather. Nga pala. Gusto ko palang batiin.
1: Oh, sige.
0: Nang happy birthday ang isa nating kasama sa 3777. Si Colleen. De Belen.
1: You and your...
0: Maraming.
1: Can you sing for her? Kasi ano ka laman.
0: Wag na.
1: Ganda ng boses mo.
0: Wag na tayo kumanta. Pagkaumaga, mahirap kumanta.
1: Yan ba?
0: Pero happy birthday kay Colleen. Nakasama namin sa choir. At ang ating kasama rin sa 3777.
1: Yeah.
0: Ang ating ating masipag.
1: Masipag.
0: Na miyembro na kasama si Patsy Gutierrez. Good morning, Tita Patsy. And of course, si Versi Tamblin also just said good morning, good morning. Versi. Okay. Magandang umaga sa'yo.
1: Dito rin, good morning din si good morning din si Arlene Tippet. So, good morning and thank you for waking up.
0: Oo nga eh.
1: We get up after 5 o'clock to be here on time.
0: Oh my gosh.
1: Just in case ma-traffic sa tuloy marin, no?
0: Alam mo, ngayon nakikita, good morning din kay Alfred at Gloria Araya.
1: Yeah. Ah.
0: Ng Harmonico Filipino. Alam mo, gusto ko mag-shoutout dun sa, kasi nung Wednesday, yun yung VCE or assessment ng mga language school.
1: Yeah.
0: And na-meet ko ang isang assessor na Pilipino, si Ruel, na sabi niya, Jenny, ikaw ba si Jenny Di Chapko? Habi ko, ay oo, ako yun, bakit? Kasi ako lang naman ang Jenny Di Chapko dito sa buong Australia. Yun yung kasing apelyido ko.
1: Oh.
0: So anyway, sabi niya, nakikinig ako sa radyo. Oy naman, proud naman ako kasi nakikinig sa 3777.
1: Yeah.
0: So ginigreet ko siya, good morning Ruel. I had a great time na nag-assess kasama ka. Kasi siya ang partner ko sa pag-assess ng estudyante.
1: Ah, there you are. Kasi busy-busy is one of your tasks, di ba? sabi mo sa aking busy-busy ako.
0: Napaka-busy ko talaga. Pero no complaints, sabi ko nga, kung kailan ako nag-retire, saka pa ako naging busy.
1: Ganyan ba?
0: Oo.
1: Oh, in some ways, I can sort of, ganyan ba ako?
0: Relate ka na ba doon?
1: Makaka-relate na ako. I didn't even think of it. Kasi just parang natural lang sa akin eh.
0: Oh my goodness.
1: So, we start to nga. Actually, sa di ba, pag magtrabaho tayo, at least meron tayong break, di ba?
0: Oo, oh, oh, oh.
1: We have a break, we can,
0: At saka napipredict mo ang oras mo.
1: Ang oras.
0: Kasi alam mo, 8 hours ka magtatrabaho, ang biyahe mo sa oras or whatever. Pero pag ganito ka, na volunteer ka, biglang, biglang ganito. Biglang, may gagawin ako. Ay, oo nga, para pupunta ako sa ganito.
1: Ganyan. Oh. Or di ba, you get up, tapos, or you just stay home. Say, for example, you get up, before going ka sa kitchen or on the way to the kitchen, nakita mo yung laundry, yung basket. Oh, you put it on
0: mag-load
1: muna.
0: Mag-load ka muna ng mga damit, habang nagbe-breakfast ka.
1: So,
0: tapos, mamaya, teka muna, pakukuluan ko na yung palalambutan ko yung baboy.
1: Parang ganyan, you take out something for the dinner or for whatever lang. Ganyan. Parang automatic lang tayo. While sa work, 10 o'clock na. Actually, pagdating natin, this is what I used to do. Pagdating ko, I'll just put my bag, turn on my PC, go to the kitchen, kasi merong put the coffee. Parang ganyan. I'm better not say anything because I don't want anyone to have to have some idea. I work so hard, huh?
0: Ako, I work hard too, huh? I volunteer so hard too. At saka alam mo, sabi ko nga, ang nakakatawang parte, hindi lang kasi ito, nagka-choir pa rin po ako. Alam ni Liz yan, member pa rin po ako ng choir. Ito nga, yung choir member namin na si Kulin din. Yan. Bukod si Kulin, nagwo-work na siya. Nagka-choir pa siya. May dancing pa siya. At meron pa siya sa 3777. O yan. Kita mo, 4 tasks yan. Minsan, pag naiisip ko yung sa umaga natin, gagawa ka, tapos, teka muna. Kailangan ko palang gawin to. Biglang iiwan mo yun. At least nalalaban yung damit mo. At di ka, may bibili pala ako. Talaga multitasking talaga tayo.
1: Yes, we do. We are.
0: Grabe. Ikaw nga, may apo-apo ka pa. Ito pa si Liz Honey, may apo na. May mga events, may MC. May mga MC. Ang totoo po niyan, mga kaibigan, kami po ay kami po ay mga multitasker.
1: Totoo.
0: Diba? At saka yung family po, talaga pong nandiyan ang pamilya, hindi mo maiiwasan yan. Minsan sinasama mo. Actually, I will test my memory, Lisa. Doon po sa mga gustong tumawag, 9415-1923. Tama ba yun, Liz? Oh my goodness. Nanatandaan ko pa po ang numero. Kasi po, matagal akong wala dito. So, doon po sa mga gustong tumawag para bumati ng happy birthday or katulad ni Colleen, pwede nyo batiin ng happy birthday or doon sa naman po sa mga gustong mag-request ng mga kanta. Yung mga mag-i-google namin yung kantang yun. Pagka magre-request po kayo, ako po ang sasagot ng telepono. Ayan. 9415-1923. Oh my God, natatandaan ko pa list.
1: Natandaan mo pa.
0: In a split second, natandaan ko. Sabi ko, I'll test my memory.
1: Yeah. And also this, ano, this, the whole month is Radiothon. Okay.
0: Oo, so, Radiothon. Kaya, so, kaya ako nandito eh.
1: That's why you're here to answer the phone, know, which is 9415-1923. Oh, and the reason that we're doing Radiothon, hindi lang po sa, sa Filipino program, it's the whole, ano, the whole multicultural na mga programa dito. So, it's about more than, I think, 60
0: yes.
1: Programs. So everybody,
0: 60 something
1: like that.
0: 60
1: oo,
0: plus po.
1: Oo. So everybody's doing their bit kasi in each program po, we need to raise $1,000 per year.
0: Per program per year.
1: Yes. Thank you. At least you're awake. Okay. And we also need to have 40 members per program per year. So, kami po, ano ba yung kumakatok po
0: sa inyo?
1: Yung, oh, sa inyo?
0: Sa inyong puso.
1: Sa inyong puso.
0: Buksan niyo po ang inyong wallet.
1: Buksan natin. So, yun. So, and also to the reason, the cost of running the 3ZZZ. Nakalagay dito, all broadcasters are volunteers, which is true, volunteers po kami. And we love getting up 5 o'clock in the morning. Hindi ba? We love getting up, say 5:30 in the morning.
0: Ito po yung maaga, kaya po yung mga nakikinig, sabi ko talaga, yung pong mga galing sa trabaho, no?
1: Mm-hmm.
0: Yan, panggising po kami.
1: Yan.
0: Panggising kami.
1: Kasi naka-live po tayo. Sometimes,
0: naka-live ako. Hello, Elsie Cruz.
1: Nakalimutan namin mag suklay ng buhok. Or whatever you see in the morning, that's how it is.
0: That's how we woke up like this. Ganun ba yun?
1: At lang ito po isang lipstick.
0: Para lang, nag-lipstick naman ako pero hindi makita
1: that's why, masyado. That's why, ano, para lang maano ako, para lang, you know, to give you positive, parang ano.
0: Positive vibes, diba? No?
1: Otherwise, one day maybe pag maano na ako, mag-ano ako ng podcast, nakapajama ako. Ganyan. Kasi, yeah, why not?
0: During the COVID, nakapajama tayo.
1: Let's not talk about pajama. Baka we get kicked out kung mapajama dahil dito. Anyway, going to the reason that we're having the Radiothon is the cost of running 3ZZZ. So, volunteers po kami. Electricity, water, air conditioning, cleaning, telephone, internet, printing, website, insurance, radio license, and music license fees, transmission costs, studio equipment, upgrades, and maintenance, salaries to the administer, the station, and support volunteers. So, yun po ang mga rason bakit po kami
0: kumakatok sa inyong puso.
1: Sa inyong puso. Sa akin, kumakatok sa door. I like that. So, please, this month, you'll be hearing us mentioning about Radiothon. At maroon na pong nagbigay sa atin. We will mention that one later. Mm-mm. At gusto ko lang mag-say good morning kay Katya, nakita ko yung mga performance mo last weekend. Nabilib talaga ako sa inyo. Tumbata na to, very talented.
0: She's everywhere. All the events.
1: She's very supportive talaga.
0: At saka yung kanya mga gown.
1: Mga gown, my
0: love. Impressive.
1: I'm doing MCing tonight and I was thinking of where can I get yung ano.
0: Ganun klaseng gown na.
1: I thought of you. So ko, baka i-kick out ako kasi maganda yung ano eh. Baka malayo ako sa microphone. Pero ang ganda ng mga gown niya, di ba?
0: Oo.
1: Ganda mga gown niya.
0: I mean, I have to say na impress ako dun sa mga umaatid ng events and nagpapalit. Yeah. You know what? That is the highlight of every event.
1: Totoo. Diba? Yes.
0: And for them to make an effort, I mean, it's not cheap na magpagawa ng gown.
1: I know. They spent how many thousand? I think almost 70,000.
0: When I attended, there was one event that I attended, yung Batang Mindanao.
1: Yeah.
0: Yan. And then sabi ko, how did that fit in the car?
1: No, actually, I saw Katya, sorry, I have to make you as an example. I went to an event, somewhere in Altona.
0: Yeah.
1: At tapos, she was wearing just a normal ano. And then, but her husband, so supportive. Siya ang carrying her bonggang gown.
0: Uh-oh.
1: And everything. And yan talaga.
0: And ang tawag doon, very domesticated.
1: Ganyan ba? So, very, kung thank on behalf of the community, thank you sa husband mo, Katya. Kasi nakita ko yung support talaga niya kay Katya.
0: And not just Katya, the rest of the others.
1: And also mga friends nila.
0: I was able to attend the Share Me a Dream event.
1: Yes, I saw that.
0: The Rio, that was really beautiful.
1: Yes,
0: and congratulations to the winner and the participants. The winner was si ano, pamangkinig ligaya, si Ruby.
1: Ganyan ba?
0: Oh, this time, yeah. I mean, they all deserve ang kaganda. Para silang mga Victoria's Secret model.
1: Mm-hmm.
0: They had the wings, the blue wings, the white wing. Oh my God, sabi ko. How impressive. Sabi ko, the effort that they make.
1: Yes.
0: Alam mo, I have to salute this people who really grace the events, di ba? Mm. Sila ang nagbibigay ng ng grace sa lahat ng events because you look forward, ano kayang gown ang gagamitin ito, you know? That's very interesting.
1: And also to I'm sure Terry and Kane would also like to support to thank everybody who attended the events every year for many years. Na 15 years na yata.
0: Yes, 15 years
1: na.
0: And
1: makita naman natin kung saan pupunta yung fans, 'di ba? Yung mga nag-donate, whatever they have.
0: She really worked hard for this
1: very
0: organization.
1: Very,
0: and you know yung umaakyat siya sa bundok.
1: I know.
0: Remote area sa tawi. OMG.
1: Now and then, sabi niya, pagod na ako. Sabi ko, I just listen. Kasi I've heard that before. Pero mm-hmm. alam kong, you still gonna be doing it.
0: That's just,
1: it's one of those things.
0: Nagsasalita lang siya. But you know what? Her heart is still there.
1: Her heart is just there.
0: Really going 100 miles an hour to just do it again. Knowing her, very hardworking. And then not just Terry, yung mga very much involved sa mga organizations.
1: Mm.
0: You know, you need to have the passion for it.
1: Yes, you do.
0: And the heart to do it. Otherwise, ang mga tao, ma-feel mo naman pag talaga, and there are a lot of Filipino organizations na talagang very, very, touching naman. Ako, sabi ko, these people, they work really hard. Like yung mga nabibigay ng mga pang eskwela, yung mga lapis, papel, mga notebook, mga sinelas. Natutuwa ako pag nakikita ko yun. And also yung mga, of course, religious group din na nagpa-participate. Anyway, marami tayong napag-usapan. Magpatugtog naman tayo. Pasko na, puro Pasko na patutugtugin natin.
1: Ngayon, ito is, kasi he's performing in Sydney tonight.
0: Oh, Martin Rivera?
1: Tomorrow, he'll be here.
0: Oh my goodness!
1: Ito po si Martin Rivera. Kahit isang saglit. Teka muna.
0: Hello, Alex Balagot from California, USA. Good morning.
1: Sa ito, si Martin Rivera.